0: san kere sanga wara san kere ye awurin ba bubri bo ashima di kebuti yerebo san kere ikoka yewu yanu wara yewu ankuninu yerebo ikoka ye shime tanafomkun wara yela mokomkun yerebo ikoka yela pashi tore wara ngbiti torele yerebo ikoka yeno yuwa fiekun fako jirejisu yenga oko sangasu yerebo ikoka sunsuni age webi bo ikoka ye tinyumvui nzi ikoka ye wara aji durunya ntana jikoka ye joko akaki fako ye wunu wara ye yikoresha nka la moko be joko akaki iwunu nze ikoka nsan tiye tore bo san kere ni bite dama wara njen yenu mba wara yenu wi ye oyo ye tore ye yikoresha nka batuma be akaki wo bo ikoka ma wo be ifa wo dawale wara okaki ijoko wara sono wara babe ikoka ipashi busufere yen dende ma yama nyine terifiye nshiyengu uchi dea shensu ye nzarafe adena bukuru wa kereduma na bu niedeka na nyini damu wankerebo ibita adamande badi na bukuru tuntui ifame na sara sara mwakwe mbeo nubere ni kiabra nyoni nzoke ingarama kerifu mwakwe pepe fako jina kerifi nza naso ye shiwabu iwenye kadashi mwono ule isa kadashi nuni yelina ye nge bie salifu saliu ye damashi na yelo amashe
1: Togolimba, tonga esse no kombe sawara bala atum sumpanga na ngulu di duntum wakat kanga dir min sumbot ko nam ni sub sumbo kwam kon kwama fa ala tom is na ngulu di tiebe na ngulu dip min tom di ene ala tom de ki yaalo ni ara ngabe be fa na wakat lo wakate na esse em ko na ngulu de pam tom ndum tonga esse em ko na ngulu dot ne ko ahna tom ya lebe to ngul tom soma ya alo ya sobo ba tom ba fu fan sur dem pek tande de ko deja vel wala o mon nam pek o no o menga tom sier dem pek ko le tu ya tan fa tom ya pek ko sia sia ma ko tom yar ko masmo tende yar ko muntu ya ko do sia ko tom de kle ndwe ngabe ya zama sma ko pam sia ma ko tom sia tende bas kana ngul chi vanyan ne ndum tom to ro ko tom ko tom nga nan ngul dotta na ngul du ga et tele ko tom bo ka mo do et na sia mo nga nan ngul dot wakat wakat fa ka sawala abu mi hun ko na ngul du wo abu mi hun na ko fom soma na sia mo ka sawala ko pam fom ko ni sbi am ti lo mo ha ne ala piste ni fi ngot la fa wean na no zona mantis
2: to girba hangi nar kili am fay bore ci fo maga sobora to ni mo maga sobora to ni mo gono kati fo gono kati hemari zo doro mo don mo kam agbor wi ya de niga halu ga bayr mahallasi ilma gune zam kedi ranirgo nan kulka harzi bago ini mun ni mo stan gor chan sira aban niga du bongizi ngono ni ko ka kete da barkan na in mori ira to won ban niga yi hin ka hallasi sobora to ni mo aban niga ar kille kin resedin ini gayi ga ya hanno waino kwani asubar ganji ban kan arkillara wani bandaga wat kulkan arkilla zibi and his kuru bar gani kan yin ke fallo ba ganin mu ba sani ma da omo ba sani ma da ode javel dan ga safu ma kan mun mun ya mun mai da inda mun ga ni minda aban ni ga da kwatu mu gani ko gata ta alkul sara mun bai ka helan zo doro don mu kan barbi dan ga ministro kan hogga da bare ga han banu bare kan gande go go yi dan ni labaro to nan di islamu kuddo
3: umman kasan togo don riga kafe zazzabin cizon sauro mu guji cizon sauro mu koyi tsafta a cikin gidajenmu da kai wayansa mu buɗe hanyar ruwa masu taruwa domin su nisance gidajenmu mu sarrafa sharan gida yadda ya kamata mu rataya kuma mu dunga kwana a ƙarƙashin gidajen sauron da aka samu a lokacin da aka raba kowane dare da kuma kowane yanayi don neman kariya daga cizon sauro a dunga wanke gidan sauron da sabulu mai laushi ba da omo ba ko kuma eau de javel a dunga wanke gidan sauron idan ta yi datti ko kuma kowane wata sau ɗaya a shanya shi a cikin inuwa ba a rana ba kuma a sake amfani da shi a gyara shi ko a ɗinke idan ya kwance ya ku jama'a kada zafi ta hana ku barci a ƙarƙashin gidan sauro mu yi ƙoƙari mu saba da gidan sauro domin zazzaɓin cizon sauro na kashe gidan sauro babban kariya ce daga zazzaɓin cizon sauro wannan sako ne daga ma'aikatan lafiya da abokan hulɗarsu
4: Togo ana cim ketum makumbay mo

0: nya fi ba asen korea te ma kengal poan kle do na du ba po te le ngande na pa abon ba mom lak to ko ya tel ngande na ba mom te ma kenga tan sla ka sa kenyen do ka nga ya ni gbata ma ko do na ma ntan pul mo bo te ma kle ngande ta pul ba mom kan sa ken lo wi ke na ti na du ta ma kle ben ko na du ba te ma kle ben ne kle do mo po ni te san wi mbo kinye ke le pile ke ke sine te ngal poa kle do na po ke te na du ba ni ma ko pom poa ke terte ka te ta ko ina du abo pul ya te ma ke ngal poa kle sanan le na bu ki le tale sain o de javel ke o mo te a fun le ko do te de le ko de de ngi bon pon te ta de le ko de de ngi mbo ya ya do te ko fa de ke le gbe te ma ko do le pon le na du ba ba char te ta de me tu cho ka ba ngal ke tite ba nga de do te ke gel na la de ba ke do le pon bu na chem te ta che ka toto le sa to la je te da ta ke ke te ta ma ko do na du ba pon ya te ngal pon ka na man te na sa ke te ma ko do na du ba pon yo ko ma pon te mbo ya fi ba ko ko le boy le na du ba sa na te te da ta ke ke te ma ke nya fi ba a se ya te na te se go na a ti ke be ke ke ngo pa pon ya ne pa na chem ba te tre ya a ja pon
1: Ogo ya be ti ya mo tu gbe fi ba te gbe ni mo pe ti pe mo ko gbe edun ya dum ne ti ya ngar men tuor fi de nche ke gbe ti ni mo na te de na te de nche ke be le tru hula hat mo re ti ta tu du mura ju na bin le ti don tu me mo ku lu gole nyon ko nyon tam ka tam ni u yo ka yo ti ya mo ku du lu ni fur ko gute ni du ne pe ti sor ku ni bu ci ba ni ne kla so na javel ti ni ni nchi yo ni ne pe ti sor ku ya ku bo ne ntom la ma te ka ma te ni ti de ku mo so ni ti la de ku wi ni mo ke le fru so ni ku ku ka la ne pe ti nyel ku ne nya be ku tu to na fru bu te ku du bu ni abo ni che ri me ti ti ani ke me ti ma ba fi ba ku ni ne ku du ndu ku bu na fru nyen te fi ba ni ya nya bo ni ye mi si la le la fi bo no mu ma to so chem ya nya bo ne
2: Sambi si pa barapa to goramba ton na mana so bazar mer ne pa loin ya ton modo to lum sa danum tomne wakat kanga ton zakari ra fa kamba antal ko koram mande ne kuma ton na yisib la fa zakama la ba zakayi lemde lum sa do tatun de ton sira lo la soma nge pour wakat la wakat fa la hna ile to lum sa do tay soma pa mo ko ton no lum sa ya ton modo on pekka wakat la wakatu anu fa ya tu ata tabo lum sa do tahawa ne moto eric san fa sur le peke la dade ko de javelle wala o mon peke ampe konsa beri adra masam da dayar ga wintu o hammi kameta panara me cher da mate ton tien tesin musa mbisi pa bara pa rmi mate tulu patet ton panangandu sadu tapuba adman mo rogre te pali mo kuda ma rum sadu ta ya boni hna ko tonno na yirete pali mo da pan ton o ni se nyam ci ro mama ha ya mini se ni hanjet la fo wen na zura mbose
3: Amadi soburuni zakadashi bakdu wara amadi biti dekadashini wara soburu dekadashi ye akuruka akokara bukasu fako asanu jumayusu bonita house ti awurubu ikurubukona anya nyinishini bonita house de kabrini bo ikirikara ONG ite village ni iwo dapangoni yiri kurubukam ni ma amalikira fako nyininkere kwatiswa bonita house su teke ya no sufamam kara teke mbo iwe nyono ni afwa kinyo afwa abra nyoni jen afwa kinyo afwa abra nyoni zo adena ye kurunya shifafte asano juma yono ama de soburu kadashi amukuru kara na ande ambete kadashi mbele fako dodori atisu fako yenimba mbebuta so ngunguri nibobuta kudurukum jen akuru jireyo chanson kara wara akuruka ayo dantakada kadashi bita fo juma brinu wara akuruka ayo banki kara wara akuruka aji wata ade usobuni nsankadashi wara ade karashi mbubu freka beteni akake koloyo kara na afte engineer fako songbunguri atarisu ni kuduru kumusu akake koloyo kara na afte kebo akuru sheshe menembo ikoka buyobu tiengu juma na buoma gomnanti sanu akuru sheshe busu na bukoryo budiki kirekashi akuru na abuka watafo ni kutwe inenge chashi wara akuruka juma bo ujuma ni ifite angumasu akuruka anya uchengu shi fako anguma juma yunu wara akroka adi karashi bitafo dantakada juma bimnu wara akroka akan wa bonita haut ila buka bo ifa buka fako kakasara ba mukuru wena angula mineka brenu bo amokurunya kara kara nyewa so burunu nyo fafite abra nyonu menembe bude budo nyeka bupiebu nkato bema bufashi na buyo karadoni bupie busu na buka kekuruma mineka afamba amni boto abra nyo sara kere sara yasu tenge suka babuebu sude karashi fako are na sara sara mokwenu ile bule na kye krefinu imite abrasan nzuti ya mko kara bonita house deka abrenwa masafiti amonya shidongo fafte kebubu kera asanugma yonso nabubuka mnyinishi nabufa anko gma abrenu na anko ruko sonson shimbo bafa kere ane mnyinishi mbekun bubido kokoro womano juma yowodwa na bufa ati kashi nabufa kera adena nyumana ma ambere mokurubaji nafa anyo ndende na amba kere andoma bonita house dapango deni bo idodo porogu barajeni kara ngula iti na sara sara ngwananu ile bule nache nze ankuruka anti labari mbuchashi anfira itangrafu nyamamso abra ngwana abrunu abla nane na abra mwakwe wala abra ngwana ngwana abra nyone na abra nyone nu bonita house bufa shifa manyuma menembo kukurubata amma
4: dans le show Les Coureurs d'Océan.
5: Pas de notice.

0: sheshembu iwotogo na bukereka sotozamp na itungo nifako borokono tuaresu ini ide asatarafo bo iskwa tungo nifako jirembu ya jibu ni ikoka iyo tore fako ya borokosu na iwo ministro jmabribu inye yela fiedeka na inye ya assurance deka tabuka ashkronde asheshesu bere sutarasa na bubafa lafie na bufa ma ya kunkunkere bu ikoka ya borokonu latore wara ye yere chore uyengu ye otide ashensu na sara sara mwakwembe unubele ni kabra nyoni zuke ya demande kabri nu nzarafe krefi mwakwe ngarama fako jina naso krefi nzam yere wara ye tanafom wara yedudofom bu ikoka bula ahintole mne bu ikoka ye yere wara buti asanga yere bu ikoka ye kwe da frisa krebu etungunika ye da nekurudama njikoka shere wo yebi ya wereso sankere sanga wara sankere ye awuremba bubri bo ashima de keboti yebo sankere ikoka ye uyanu wara ye u ankwenenu yebo ikoka ye shime tanafomkun wara ye la mokomkun yebo ikoka ye la pashi tore wara ngbeti torele yebo ikoka ye no yua fiekun fako jirejisu ye nga oko sangasu yebo ikoka sunsuni age webi bo ikoka ye tinyumvui njikoka ye wara aji durunya ntana njikoka ye joko akaki fako yewunu wara ye ikoreshanka la moko be joko akaki iwunu njikoka nzanti ye tore bo sankere ni bite dama wara nje yenu mba wara yenu wiye oyo ye tore ye ikoreshanka batuma be akaki wo bo ikoka ma wobe ifawo dawale wara okaki ijoko wara sono wara babe ikoka ipashi busufere yendende ma yama nyine terifye nshengu uchide ashensu ye nzarafe adena bukuru wa kereduma na bunyedika na nyini damu wankerebo ibicha adamande babi na bukuru tuntuni ifame na sara sara mwakwe mbeo nubele ni kiabra nyoni nzuke ingarama kerifu mwakwe pepe fako jina kerifu nza na so ye shiwabu iwenye kadashi mwono ule isa kadashi nuni yelina yenge bie salifu saliu yedamashi na yeyo amashe
1: Togolimba, tomna ese no kombe sawara maga atum sumpanga na wuru du dum wakat kanga dir min sumbot ko nam min sum sumbo kwam kon kwama fa ala tom is na wuru de keba na wuru de min tom de ene ala tom de ke yaalo ni ara ngabe be fa no wakat lo wakate na ese em ko nang wuru de pam tom ndu tomna ese em ko nang wuru dut ne ko ahna tom ya neba to ngu tom soma ya ala yasobo botom bafu fa sur dum pekke tande de ko deja val wala o mon nam pek o no o menda tom sher dum pekko le ci yat enfant tom ya pekko se ya sher ma ko tom ya ro ma asmo tande ya ro mtu ya ko dra se ya ke tom de kle ndwe ngabe ya ze mas mo ko pam sher ma ko tom se tande bas ke na ngul ci vanyan ne ndum tom to ro pekko ko tom ko ngam nan ko tot na ngul du ga et tele ko tom bo ka mo ro et na se mo ngam nan ngul du wakat wakat fa ka sawala abu mi hu ko na ngul du wo abu mi hu na ko ko fom soma na se mo ka sawala ko pam fom ko ni se ngam ti mo ma na
2: maga sobra tonu bono katifo bono katema risodoro hemo risodoro na dono kan agboru yi yadi miga hala ga bayr mahallasi ina gune zam kedi ranirgo nan ko ka harzi dago ina ne ina stan barkan sayra aban daga da bangizi yan gono ina ko ka kita da barkan na in marira to wan ban daga yi hin ka hallasi sobra tonyamo aban daga arkilla kinga sedin ina ga ga ya hanno wani kwani asibar ganji ban kan arkillara wani bandaga wat kun kan arkilla zimi and his kulubar yin kan yin ke fono ba ga ni mo ba sa ni ma da omo ba sa ni ma da ode jabal dan ga sa fu kan ni mo ya ni ni da in ban ni da ni min da a ban ga da ko tu ni ga ko ga ta ta ni ko sara ni ba ta hewa ni zo doro don mo kan barbi ya ni ga ministry